0: omela gunde mbolunde wa omela lalu ja kukoyola kunjala ekyofunire oteeka okulyangaku olumbe lulangide sabaali mulange mulyengeku katonda wange katola nasabe nada ngeefula ekooto yeno liiro oyo era oyo ne mukanga koowa munange olyengeku ngobubere bale munange olyengeku
1: awabaire
0: munange olyengeku jonyoe ekyobulire munange olyengeku bale mbale nalingi nesaawa giwaire twalira mulundi bayi.
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eireire yo omuwakabaka w'ebisolo ebisolo bya baire bingi nga muli mwente muli mwempala muli mwengoina muli mwamambizi muli mwentama muli mwamampologoma mwali mwebisolo bingi naye lwali lumo ontama yali atambula yali azwa kunoonya kyakulya ayirayika atya n'ontama ono mukutambulatambula ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalika emitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwala ku nga bamwigwire munanga ompologoma eyawoyina ontama ompologoma natandika okumukungirira munanga onjigule onyamba onjigule enzala endiwundi ontama nayemerera oku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula enakwigula nifuna ebizibu munanga ontama naaba ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba onyambe uyambi onjigule ndiwundi munange ngaomaite ontama niyo ebisolo ebindi ebiri awo ebityo tibitegerekeka ontama yali aba nalinga enyuma nakuba ati banange kanja bembona omusaiza ono yatuukire namukoba ati munange ze enakwigulawo tondye munange ompologoma yakobera ontama nti aa nze tinakulye era tinsobola okulya bakola kuwa awakandagaano akakuba nti ontama eyayigula ompologoma tamulye munange ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu ati aa nze ndiwundi munanga omukaseera ako nga bali kukwatagana omu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwaite ontama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakuba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba ompologoma nawuulya balina be nti banange waama muwona mutya bano bombona be yawuulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbiizi egyo gyogyona nga tigisobola leero so mbiizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite eyateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeka mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munanga omubisolo ebyo byombyona byali bikaali byab'omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwangaino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera oku bigere bye bibiri ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo.

0: Holy the canoe. Watoto kakanu. Azo tuwazu wangako. Nomusanaba joyo mpaili mokitisya. Kisongoli ankabawe. Eyate katikile. Otisamo kikonkolo kili. Eki urako mpini. Kidero. Chalo tumalugwe.
1: Ebizibu ebibyeta birozya wabula tumulabya muinaye ati yalimira gati ero emige tiyatoiremu yagaire egomba gula endege ate owagula endege ekyona ekyo weit

0: 我说不过我的人有听着的人我买到文班出来的人人帮我没有了那我也把这么多人了爸爸我的家我可能给你了我准备我来给你我可能我可能你快走我来给你我可能你就在那公开的我应该可能站过一路干农罢了我里去那路走真的没买机我里去那路站这些都没到我可能那么开心我就来回办个我们怎么走我们在家过来我可能没买啊可能没买你也拿四百里能走你是我明天看的东西啊我不知道怎么来讲没来啊这样的你要打起来你就要找一个要把这个光把鬼人的给啊这我鬼人的给这么久为止来这个人你把鬼子鬼我的母干的我的干的我的干的我的母鬼人没来我的鬼人的鬼子我不知道怎么来说一个啊这位位红布啊sabu wa pesa alifu ishirini kama unakataa uzima kwisha funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninako baku tiankula baku tuyoni apako lugali ya milioni omuntu mzivu ukulange kivanja yo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama gundili ama gongolo esi mbiyo munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizere lwa kililo anonia uomiwo omutu mziu okoveri yoyo mkari ole eto kuchalo aizawa yambe owalugambe ya liu na uire ati mwalewe bakali ukula ula akutaka afira kauka ya kari kama kari wera ya tanu baba ya mango kutuko mwala menye ikoti ya taa oya wewalile naliku ilamu omutu mzivu mukato wange mtumulati alenzo ne kubira ndongo obitanga makaika abali kukudula tatame vidingidi ndia nune chikumi emuize mwenye mbeleku na yefunilo mtualo olukulile mango koga sema igolo omoto mziu kachi inze kovanti waluja mkonto mlati omenga akariba kunyenge na minoli akariba vidienge na atakia nesele nilobabo haba kariti wata kibundi walo funyote atibaka mnyumba na koma ango mwile tuto katu mse ule mwana wakatonda baila mwanya inao odati mnande abaila mnande inao abevida bateme kumatevenza bauli ya mwenge mwishuko ulire kuwani utuazwa nifatu ukira wani so mwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abaila mwine yogu watumula angana ino omuntu mziru neye mkalila kuwikula na kulola muma nchana kweta marina bula unyoe na luangu na chimpie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbisa chama utanka veraku umano mwiche kukuomela rumbe mbo rumbe wa omela laluja kukuwela kunjewa echo fulile mcheko kulianga ku ulumbe ulanjide babani mlanje mlienge ku katonda wange kape wala nasa venada mbeo fule kote yeno liro yoku nera mwene mkanga kwa mlango liyenge ku mbo uvele male mlango liyenge ku kawabaile mlango liyenge ku Yoni we Echo vulele Mlango liendeku Bale mbale na ringi Nesa wakiwe Yetwalira mulundi bai Kavya
1: best, the best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo, omu wakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula tambula. Yali azwa kunonya kyakulya airaika. Atya n'ontama ono mukutambula tambula. Hajo mpologoma ba musibire omukanyomba kalike mitalimbwa ngompologoma oyo tasolo kuzwamu nokolotya okutwala kungaba mwigwire munango mpologoma yawo ino ntama ompologoma natandika okumukungirira munango njigule onjigule onyambo njigule enzale ndi wundi ontama nayemerera kubigere bibiri nakoba atinze tinaikirira okwigula nakwigula nifune biziwu munango ntama naba ompologoma nageza ako kumwegayira ati munange toyaba onyambe uyambye onjigule ndi wundi munange ngoma ito ntama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegerekeka ontama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaizi ono yatuukire namukoba ati munange zeena kwigulawo tondye munango ompologoma yakobera ontama nti aaa nze tinakulye era tinsolo okulya bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontama eyaigula ompologoma tamulye munango ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye ompologoma baali bankumu igulawo bati engeri gyeyali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntama tibatandika okukaayana naukobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu ati nze ndi wundi munango mu kaseera ako nga bali kukwatagana omu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwaite ontama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mumamiro kale niye kyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba ompologoma nawulya baina be nti banange wamamuwona mutya banu bombona beyawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbizi egyo gyonjona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti iswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera okubigere bye bibiri ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaisyo kuuluka enza munange owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nange aba munda era eyayingira munda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe k kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe.